0: Salam, gak usah panjang, Bu.
1: Fil amri walakin Allah salam.
0: Iya.
1: Innahu alimun bizatis sudur. Wa iz